asa kwan ni so meye sam na biya ma spiritual soup wo di bedware maame wo di bedware sense kana opa me pesa meye ho ade ne maano ene se me di alata samana be di ahama bi ti se kokodoma sam na biya fa no kokodoma me di tam yewu me di ahama di fredi fredi fredi fredi fem susuma sa me di ahama di fredi fredi wo di aba me shini ni na maame na me oy biya spra maame obi ohia sika pa maame asa ye hia so bedware to me biet me me ta most spiritual soup bi wo it is proper protection soup obu wa no pese obon ho ban if demon som obu so bon ban fini fie fa ban fon sem most spiritual soup bi wo o pe bi obeti ma ba ji soup no maame mo ring bi wo sa ring no o pese wo ye mensenche wo ye sofo na pese wo ye mensenche melako maame ye fini buddha buddha om di fi india na de bremen obi a pese wo ye mensenche ne pa wo pega na nipa wo pega ansa na nipa titi gu fom mo buddha ni bi wo o frem me meti mama ring ni bi beti bi dia miracle 0541 0541 889 789 unye bi ebubu uma bibi yale mami mo ha ban wo aha ban die mini ma ha ban di fredi fredi fredi fredi fredi fredi fredi frem beti mi konwuro mami aha ban wetim tire timi kosa yale ye be timi kosa yale ye be timi kosa hiv timi kosa diabetes timi kosa si chire yale obi yale si chire yale se ni mami be dan ke twade ne be ya de ne ya ma o dan ke twade ne be ya sa e duro ne ya ma o nya no mi si ya pe bu a de ne se o ne se mia ne nan se pa na tom ne ye ma acha 1 week and 1 bi bi se typhoid fever se mo ha ba bi o mi twama na no se pe ne ko mini mi yale bia o beti ma frem mi metu bi ka na be fie be no a duro ne ya ma o ma bi yale wo nua bi abodam ade ba ko me ho ade pa na obi a wo bodam e bia mu nua bi abodam a mo wa duro bi o no but the man num say per down beti ako 0541 889 789 0541 889 789 who send himself 20 Ghana now they are wa ba no 0541 889 789 make kram na makọ 0541 889 789 0541 889 789 0541 889 789 me bank na eye 20 ma crowd me do wash yankopon sa onyame mbie kwama me twa call me fa kwono sa amade ache onyame ma wona ya wodai enye on dem na me mbie ska